akinin litutunaku katsiyaw piyamahu kilo smaktakasnakushe. Aksinik tatanoksaw amaluwa nik makniyaw slakatak katsiyaw pimaktakasakin katasawatkan. Tlipasawayaw aksinin akin katasawatkan tatanoksaw sikhu kilo nik makaksayaw slakatak katsiyaw piyamaluwa kawailak tsutsiya. Chuka makaksay spito. Chuchan na ni maklakasi king katasawatkan. Aksiniwiti kumakni ama luwa katsiyaw piyaksinimin lang kaun nalaksakamik sawat. Akinin litutunaku